pastor ne say safo na wiase ne de say kwa na nim a na so ti do ba ka pe bi ma tell you ma che yo to o pe sem ka so wa ti bi awurade bo say nyabi na ma ni ta ti o lo ti no borrow ni na she borrow de pass 8000 that you say french like na ti bi ni say say ya she wo e ma awurade bo mo o ba bo dra da juri nya djuma onya be mama ne nyim no be ma bo da ma wa wo be ti Jacob ko so me 16 years abu say you say o ba ate no ba na show me dia bu ho na nipa mu na urade so bu wa me nya yi o se che a won fa ne ya hwe mo to ko se dia e do ka kra ba ba twa mu we challenge na we to go tem me no tem pem be twa sa ba ko di go how na ba do ba fa ne a so dia ko o ko yan kase no fo ne nim dia ya ye e mai ta di o se nyum ba o na te 2 million ko po nya 1000 ko ho na urade wa consider are you no crop na me to nya is asofo na tunkwaji asaba kire enna sofo beke urade asaba ya dwa hosem sister islam nyina da sofo infrani tunofo eh ye ba bi sister no islam da asese kra ndiye ase eh ya fren because ko first se motia betufo na me yakopo chepe tun bi sa me preach anam na jan kam odi jan kam tunofo eh ye ba bi sister no islam da asese kra ndiye ase eh ya fren because ko first se motia betufo na me nyakopo chepe tun bi sa me preach anam na jan kam odi jan kam na otafo professor pastor professor pro na du godam yaba from no ne pa woni ba ho wi ti awu research ma ye de ka wa bi na ho ho mu wi ase me ho so ma me yi ka ba no wo yi e wa ho pan se se na ho wi ase no e wa shele a shele ofo awurade yi kire wa de e pa awurade ba e de e benya firi mu me ni aso so strength fiber for the most driver and se fa awurade no ko ba na yi pa ku no na ya ho fa me ba so awurade de na ma me hwa mo me ma ka urade asem 24 good years so for me first kedi pre nya urade aduma da yesa me for la me wo me no ma me na so we kedi pre nya urade na na papa to fi

kwala kitinkiti na wo sabo me sey e de number ka wo sey me fa nkoma wo hene mfa nkwakire wo hene ne sey wo hene emfa mobile mo emfa sa number no so emfa sa number no so anya wo mo de ba ni ma na me fa mo ti e evangelist sha wa fa ngwo obi.